0: Bano baide sewa kuntima kwano ya Radio Mosambiki. Wasidwa baadi birandi journal of the manya. Ijimene dimambanka nizo siyana siyana. Zimeneza gwa, zimeneza jitika madero siyana siyana. Ndei no kundi domvera musasunte kala nipompo doba fobi ndi waide si yanu yo. Mwatsakula yetu ndi Radio Mozambique melotsikana mona zindwa tete nthawi yathu ndi 96 koko tikupatsirani journal da manya musasunte kala ne pamwepo
1: Radio Mozambique hoje sempre projetando missão.

akundomvera ndathokoza kuti muli pamene pakumvetsera radio Mosambiki imene tikulutsira maprogramu athu kuchokera muno mu mzinda wa Tete. Tathamanga limodzi maprogramu osiyana-siyana ngati palakwika ndi PPC kuti pepani. Mwantai semu na ndine fremu tetao ndi pamene wangolera kunchini kundi Graciano Kujeri. Tuna neso mulungu wakalola ndapita.

0: Na midzaliziro yashi kumashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki munontete mkati mwa mabasa yathu ya chinyungwe ndiye natenepo tsapano ni nthawe yakuti tibwerese ndzaliziro omwe tinawo mashibese ano ni ndzaliziro omwe uli mkudza na mwanzathu Armando Kembo.
1: Muno ntete omwe ndi wambaona za malenga lenga ya pansi wa INJD ali kufufudza kuti adziwisise bwinobwino kuti akhazikise chitalo chomwe chinchitisa kuti adziwe angachitetani chilala chomwe ndicho chingadzagwe pomwe ndipo ali kuti panioneka El Nino chomwe ni chilala chomwe chimbakhala chichidzonga makhalidwe ya mbumba mkati mwa nchimidzi. Ari kufuna na basa lomwero kuti abakadziwe ni angasi adzinza omwe ndiwo angadzafikiridwe na malengalenga yamweya ya pansi ya chilala kumaboma yanango ya nchigawo chino cha Tete. Mkulu wa kuona za malengalenga ya pansi kuchipande cha kuonesesa ya gwatani malengalenga ya pansiyo ali kuona pafupi ndipo ashieruza wene shuma na wina omwe ndi wanga wathandize pakuti adzakwanise kutawira pakaoneka mabvuto yomwe ndiyo nga malengalenga yamweya yomwe nga chilala. Portazio Palito akhala wakutsimikiza kuti wa INJD ali kuyeruza akuluakulu wa maboma kuti atsogolere basa lomweri pa kukonzekera wanthu wa nchimidzi kuti wowo abakadziwe mpsiponi bzomwe iwo angachite pakagwa chilala chomwechi. Apalitu akhala wakutsimikiza kuti azitsogoleri wa nchimidzi ndiwo anabasa letu likulu pakuona kuti ndiwo ambakhala pafupifupi na mbumba ndipopo iwo ali kukhwimisidwa mabondo kuti apereke nkhani yomweyi pafupi mafupi kuti makamaka kumabasa yamalimidwe na yakufuwa yaleke kukhala na bvuto pakagwa chilalacho.
2: Imo preocupação nosso como governo tanto como os parceiros, implementar algumas ações que de facto possam responder a esse evento

Angoro ana ndi mavuto. Amange wo wadi afuna ra aone aone ge ndalama. Mutsimu.

0: kuita chiro.
1: Kuti songa.
0: Tsunga dzofunda ngasinza katenga kungongori.
1: Momwe mphepo yomari menyera mujuni munhu ngatsunga dzofunda dzani wake.
0: Pafori kuita chiro.
1: Ndaona kuri tijoni shoshiro netabwino.
0: Ndene komano ava chimechitike tisana mbofunda moyo mwe chijaba.
1: Chifoi kuti sikiti.
2: Mari oli mphavo ngombo mangile vojiri. Ba mora. Azani ngombo ama weza rumagalimo.
3: Inu zojedwa zimene zicha. Ananga mpakani ndi iyo mwe mpakani ngatenge so pathuta ni yachani. Wono ka D0 yo banje.
2: Komaru pepa ndakuimitsa. Ndamukujedwetsa. Fondo unanga kanthu ka pipa.
3: Andiona kuti mwadza paswe sana fike.
2: Ineyo mbale wanga ndakuimitsira sikane matari. Ineyo pena bake bandivuta. Ineyo unongani ndiwenzanga. Ndimangofuna nditandize pandipewera pena pake kandirama kochepa. Ndekuti masiku awiri atatu ndikubwezera.
3: Kapasule tupena pake songa khalo linzanga koma ndimakudziwa sonkhalidwe lomwe fwa. Olo dzina limene nditafufuza loti kapasulere limandipatsa nkhawa kwambiri. Fwa nditha kupereka kena kudzapeze kuti wambaso zakoso.
2: Kodi ndangadzitchulo ndekha dzina? Anditchulo mmakolo ari ndalira nalo koma adafuna
3: kuwasa. Nanga sadani ngataona.
2: Mutandizeni amwene, tandizeni. Kandirama kochepa ari umene mmafuna.
3: Tsono rundirama imene ndinali nayo ineyo mmafuna sompange zina. Ndiso zizizo kuti ndichite chipo. Aba wabwera moda ndaula
2: ndepa mawa sarutavude ndambo pempera masiku ano
3: Mulungu alemekeze ke Jesus Christ
2: ndambo pempera ineyo
3: haleluya
2: orilo akasangafuna kwasankhama yomfano
3: abolani ndei khale zingati
2: serisentu 50 ina mukhozo ndipatsa mawa koma lero limangofuna serisentu 50
3: wakati ina mafuna ndubatse mawa usweza nuhu balina aswe
2: minifu hai mafuna nungari
3: mili yose ok nda hapa patipangejo chipasada mpasavure hii pandrame mene ugune nayo nde kutipa mili mene ugune nayo nde uti iwe uzandonje uzandipatano dosh
2: kurenga mili uzandipatano dosh
3: ikala kuti asukusa
2: palibe vuto bolo mulango ndipatsati masiku palibe vuto
3: nayi masiku ndikupatsa
2: kondramali maberekano kawigwitsa ntchito
3: ndiye kudziwa kale pajatikadutsa tsiku lemapeza kuti ichira so double
4: amai tanenani bwanji tovura nchiyani kunyumbako
5: ineyo madhala zafika apa ndiona ngati banja ringotetsa ndaka pasule. Fa ndunena pano oloshofunda zilibe timangogona patunda adadzarenga ngongole mbale maporo dzose kulibe. Taira ngongole koma ukafusa mangoti chamwina ngwakuba mwina njani kuli kuti ndiyangongole ndithu makakongola inosadziwa.
4: Chabwino ndiyeno inu muri banja litani liti?
5: 48 Ndovurika munhu.
4: Banja lisathe mwana iwe ndifandikuze. Ife banja mwatumu ndi achenu anu wawawa. Timakhati ovutika amene okulongolola nyumbamo. Koma zimathera kuti zimathera kushipinda komwe. Ineyo ndamva mawu amene obwerano mwana iwe. Apapa pangu adilione kuti amene wati khano pasi. Kuti mwina abwezitsetso zinthu zimene zidachokatso pa nyumbapo. Ndithudi. Apopo zitero, apopo tuona nafue neyo lindo ndupira kudimba. Ndepa jamari karundu atatenga ni nani?
5: Adaglas
4: umweba?
5: Eya.
4: Apopano ineyo nipanga dungo solo kuri karundu ya rani abwezire tsikwenso kunyumbani.
6: Kudimba longa shigunembe ulipo?
7: Ine ndilipo mbali.
6: Okay.
7: Ndituli ndaba soweba?
6: Hai, niso ndiripo.
7: Okay.
6: Eh.
7: Wapa mba uri?
6: Avaru basi mafuna ndikwere kuntundaku. Kumana wase? Dachita bwino ndakumana nawe.
7: Okay.
6: Sunga nditandize kandrama yena kake?
7: Kandrama kori?
6: Mwina kutandize kira so zintu zina.
7: Hai, ase ineru masera mene ndaleka.
6: Okay.
7: Ndini nabano lila baba. Sona ndaima hapa? Win, ije amareka basuli.
6: Adobo
7: yuwe ndrama yanga.
6: Oho.
7: Ndene ndema ba anama hondo dutsa hapa.
6: Chabu inono ye.
7: Ehe. Ndeno yuwe ureka woteka. Untezi wenge na basule yo. Tika mpeza basule. Andipate ndalama ndenge ndome ne ndupate weyo.
6: Aha.
7: Eh, kumari

0: Ruma na rumori de ne nyumba ko nali de kande kande ndure ya bambu mina shoka munte vira kwani ba ko ndi baka sheza zviri zitatu
1: o abamba shoka vira kuti
0: bambo ra shoka ra vira ro nyumba kwa ka basule uko kunali ka balasi kena kake ndeno abiro mina ko kamara ka akatana ka lonjerere ka balasi ko mina ka datsatira ko
1: basule mwewa
0: Eru.
1: Sono tu akabasule o
0: Bwanji.
1: Sura lingo kugole ya tumori dega jiro kutu waka rundu mene.
0: Akabasule o?
1: Akabasule o mwere. Dega rura zofu nda mbale maboro. Ziru nyumbuku.
0: Hii? Nde munda garura jose jono bwanji nuna?
1: Ndala masama riba ta. De paka na banu. Ndala masara ni. Sago riba tabi.
0: Nde no muri no muda garura. Shwa sifeno nanga jiri jiri gire no nchani nuna.
1: Ha ino pali beru shori munga garura. Chufayena sada garura sochani njwela. Gobire meneo
0: adagaro ronjoro kwa basuru kwa kokos
1: ufuni yose kurenga
0: ngorane nanga.

chirinzo ndikuthekera kuti tetezera kumatenda osiyana siyana. Ena mwa matenda omwe ndithu chimanga chimatha kulimbana nawo ndi nthenda ija ya shuga. Ena akuti diabetes. Ngati vuto lanu lili limenelo, wiritsani nyenje zogwirikako mchikhatho kwa mphindi zisa. Ngati vuto lanu lili limenelo,

0: Tikatera mfera ndiye kuti takwangula zonse zomwe tinadzanazo programu imene ya umoyo ndizomera pomwe mtsiku lalero takambirana za ubwino wachimanga mkonzi ndumulutsa wa programu iyi ndineyo Alberto Langitoni kumaongolera zonse pamakinapa ndi Marco Izondani pawiri watu tingotipitirizani kumvera maprogramu osiyana-siyana pompano pa Radio Mosambiki Tete Zimomo.
1: Umoyo ndizomera.

Awo ndanzaja kama shirabu ino kuma kunyuka kwa basu. Nyanya. Tsunu inuyo si mubanga zaani mubanga zaena. Ndena abanga zao. Sisi muendele kwa mbiri nzano yo. Zweni ni zitamangika. Furi inuyo mutandiza na mubanga zaamu tumozi. Nde masiku wano mene ndarama ya furi rama urimu tuzube zere ulibizi mubanga zaena. Antu ndeno limba ntima. I'm sorry, Wimba, Gua, Caesar.

Wa Vulcani alikudziwisa kuti lero chitatu nsiku 10 na Zipfemba za mwezi uno wa Shirimo na mangwana chinayi nsiku makumi awiri za mwezi ubodzibodzi uno anza phokesa bziphulipuli bzakubadula marasha migodi ya kumwatidzi makamaka pa 600 Doge B kuyambira pa nthawi ziwiri za kumaulo zomwe ni 14 horas na pa 614 kuyambira pa nthawi ziwiri na mphindi makumatatu za kumaulo 14 horas I 30 minutos ndiye mangwanayo ati adzaphokese pomwe pa 603 kuyambira pa nthawi 11 za kumachibese zomwe ni 11 horas ujimbikiri bwense bwakhazikisiwa mukafuna kubvesesa bzizinji pfuwani mtedwe wa fovolo 800 200 200 I 2.

0: Nembaratori yacho kuti dzaonese kuti apa ni uku apa ni uku apa ni uku. Kuriso adatenga ine kuti ndikachose migrasau zese za province detete.
1: Aha. Mwalonga pamwati mwatoma kukoma mafoto chaka cha chuchibodzi muzano pemba mako mapemba na pitantatu milino senti 96 ndi chaka chidatome mkukoma mafoto. Maki natoma kumane mwuna marikanchi kano ni tani?
0: Ah, tabo. Ini maki na mwenda ndayamba kuchosa nayo ndi kana kachamera vilia.
1: Vilia?
0: Ah, vilia. Itao, kuzachosa nayo, ndachosa nayo, kuzagumana inango, tikaona mbunga di ikana potensi ya kuzaringa kachamera nomo.
1: Nomo.
0: No. Kamunomo kangunu katika ngumba. Majika kachosa.
1: Hili ya chanchombo hili?
0: Nkana kakana chombo. Kakana mbunga kama munambo kama weko ya. Itao ndadza choka pali, kuzachirambo sorti, ndekana kaporojero mweko ndikulu wako. Ndadza unakubirisha. Kuza gumanambo mbale, au ndigulisira magina, Pentax.
1: Pentax. Ja mwakwiri rambo.
0: Pamwepo ja ndi bomambo ja la provinsa dutete na nzala. Takumana na mambu na kuru.
1: Aha.
0: Itau, ndadza chosa, makazamento, mafeshtambo inangu, abale unanga kapata pata mashitu isamu. Kuzamba kuona ta inta kulibune fano studio sa tiro kuma dibe ma ed ne ma me corpo ya pa kama
1: ma budget
0: ya nyabasa ya
1: karsha
0: karasha exactly karasha inta unchitengewa ndienda ku zumbu saudi ja ndengambo ja enda saida ku zumbu chikachosa anyabasa wense kokule chibwerera ndao ndadzamba kukwira basi umwe ndadza kwira tao dojimili akwiro foi exatamente dojimili i dzanove kundirengambo visa mundia kuti feda komera nalo basa lumwe muda mumbachita ndao tendeni mukati tandizirembo ah ndiye ndadza chitadi basa kuvisa mundia chidzaenda te district zense za provinsa tete mzote ya vizamu mundiale.
1: Asa famba.
0: Amwale akapata basa kune kwene mbuto zumwe zina abale disfavorisida chimutu maji. Ni wana walu mwe
1: amasie.
0: Amasie. Ita amwale akafuna dira dani wodi. Acho sewe mafoto para di relatoru za ombo zikale ingati ziku kompanyari na mafoto yale. Ita amwale acho sadi foto ziri. Kazi yosadi foto, meyokorpu. Madistritu yense ya provinsa tetete, ngati ndalewera. Tawa uchidzabwerera. Ndabwera kuno, ndika imalini, japo, ndika limwa muna.
1: Haa, uviza mundi, asa pereka kubi.
0: Nao.
1: Mizinemu katambila dolar? Metikash.
0: Entao, kumu foi faze, ja, dujumilimu, mkubili zika, akapereka imetikash.
1: Metikash.
0: Haa. Pereka medikaji. Então, 2007, 8. Epa. Tia dzamba kono ta ndifamunadi memo. Pasha dibati kakarambo ate kumabzona mbo tine.
1: Apa pa
0: prasa de independencia.
1: Yeah. Inere ndi sede ya kanyo koma mafoto.
0: Sede imwele kari sededi ya shadidi ya kukoma mafoto. Porque wensene ya kabulabo madistritu. Komo ife ndi kanyamuna mafoto, kweza marolo, kumjikita imwe tikachosa digitali nata.
1: Ah, sibili wa ita karrrr kada.
0: Tikachosa karrrr kada. Ntao tikamenye bozi, ndi kalifoto ni mwe. Ntao kada mungu kwenango kwenisa marolo yashi matatu, manai, mungasi, akabwela pa sentru, dush photograph,
1: dikali paparasa.
0: Paparasa de independencia. Ipulisu dikulawa kuti, sidademuno, oti doti provinsa tetitimu, wensi mwa kakoma mafoto waka wala mpale. Kwa zidifeti kamanyamuna marolo yale, enda nayo kubeida, kuenda nayo kuzimbabwe, kuenda nayo kumalawi.
1: Munu mwa kanya utsukisa nkabe munu?
0: Kuno kukaribe studio ntaimwe.
1: Ya utsukisa nkabe?
0: Nkabe, kukaribe ile.
1: Iri na oneni iri ya bwere chinchini?
0: Aha, imwe jaya bwere mpo tsampano pali, kuyambira mpo kuma 2000 2002, 2003, mwakwaza parasida, ndeda zamba uti abo.